Chan. Sino yung gae, Chan? Pekman. Aduh. Kalingan kada siya para kiling yuling ng RRI, guys. Ayan.